ji sung bei dai zhe xiao suo su la ma nan ne nor wo zhan ne ge dan zai de nen zan nong jia bu suo le se zha le suo le er ne ma suo le zhe chuo rong xiao le jia xian bu suo le san ye le xiao le ye dong jiang xiao le qiong a da xiao le chuo jie suo suo zhi chan ne la zo na zhan ren xiao ge teng le gu jin cha bu ni jian zu yin de qi ne man kan leng ge teng gan dene nzan la mai ni ma ge sa jia bu sung ba ya nyong dang leng ru la de nam pa ke ma sa mo mi nam dan zen se ba ya kwa la de ren la zo na nam ju o ma dan cha se mi pa ngu zhe jian zu qi le gu o pen de la la chu gu be ya kha nga la yang ran ran de yo ba de ma nyam ba se ne sra po la ya kwa zang ko se ba ten ri mo lam Sanu layan, yang gam dang yang kou, xiao lu nang de yang ding se wu, do de se ngor che chi ba zha xi da ji ze ji nam chi. Yang ze nor wo ben zhe ya dang, dong ge ye sen che wa, se zhe jie mo la ya, jia ye se ngor zhe so ren bo jie na zo, da ru na zo, zhe ren na zo, a de de nan ma jia wa so mi na zo, zhen ding gan ma so xiang na zo, ge san er san so se na zo, ma chang wa mei bei gan wa. yang por marku ten se kanwa yang zo wo me kanwa nyu gu tsa san la dan na nga dan sa san sa ro me long ge jin ba yang gam dan yang kho la kha ta de den ban zong gu nga ye yang bu yang dan de mang bu go ne si xi song ten ma sa mo mi nam je lue la jian cha jian do gan ji le yin ne se ngon nam zha de der ga jia lu seng jian zhong mo nguo lu bo mo ni qiong zuo lu bei ge lan zi da rong bo mo chong zuo zeng pei bo mo nie ji san dou bo mo zi di jin qiao bo mo ben mei qiao qing ra za gen zuo zui ma si mo mi nan cha wo nuo neng song ne gong ge ma si jie bu yong bu se jia kan na ye yong yong mo mi na jia zang yo ba de ye sa gan zhe nan jun ne wo ma jian cuo da song xian nai ne por zhong mo ni qiong ni ne yang di yang zai nan jin nan la wo ma den cha gan re por jiao ge sa dang se zha la nan ni jin dai la yang zhe ge yo zha xi da ji jin cong ba wo ma gan re zhan se ban la mo de yu zhe suo ji zhe ba da nga yin gen qian jian ba de zhe wo mei gan wa pu gong re re la de zong ne wo pen qiao bo lan de lan suo

Sangin rupu namba, tina tiranga le tsindi nunga nangtung ka chani yang nangtung huma tatang mandabara nangtung no sarpazo kari kari kuriyo ni nandi ngi tangdani ngi ja chebi sangin rupu namba ganyinamde ngotu zgaan dhoti zga yale. Tiranga le tsindi nunga khangto kangtag zgin jina mhentungu ni kaapti samarungu ikor ka jinghi ra. Tine yang ngengu tutak na lapa ka chakzaan deno zinu ka detang kor ka jinghi la sukhwan datak gongdaka detangi ta sangin rupu namba ganyinamde ngotu le che yin. Ndataka nina ayang sakandu po yungde, dhe thangka ngita tani jina hisha diga jagshiri sotapi taki mwondani ayang shi.

ngari gibe sajala serki chowa ge chung serki chowa ge ne serje chidong bob chung serje chidong bob ne serje songya gyur chung serje songya gyur ne chepsi lobjong phep chung chepsi lobjong phep ne digi chowa ge chung digi chowa ge ne gibe nima syar chung sen namso kongdu nyinri shubdi na ngari gibe sajje sibe mangse di sizi do duji Xiamliya ngana su nyambu, cho jen zong, mang chui yu zhe cho fei chablin chibi, ngari jibi sa jia xibi gu xie di zhe na du.

0: kiranga namgyu o nordu shor chiwegi chiwadige de chu ligdi ji na je zo de namgyu nordu shor be gumse khar to nga re de gi gon du shub na sing gi simgam de ya o ma jum je nordu shor jo ar to yamen a chi gi ku chuni de ya o je ha go min do ga yamen a chi gi nge tong ba le je je nordu shor to ga din dis je je kiranga pa so so so so ya chok dum ya gu ji na je yi na ding zu da lu bo yu be gi to ne ani kiranga gi gyu di de ri na ne de gi do nibdi ngone cha cha sno kale kha dr gyu me ba nge su gyewi gi du zu da kiran ge jar chu na ye gi du zu di pa lu gyu ji gu ji na ye di ge chen bo je re sha ta di ne su dung gi the ngone cha cha sno zo di a cham mang dr gyu me ba si ve mang dr gyu me ba gyun den gi nga zu na la sa ye gi sa ma la so se ta su ji di ne le chung nyom bo ji gu go re ya ta kiran ge gun dup ji dup gi thwa ne chang gyang gi ri kha cha gyang gi ri ᱟᱫᱚ ᱫᱚ ᱱᱩᱢᱫᱟ ᱥᱮᱜᱡᱤ ᱥᱩᱠ ᱪᱮᱢᱵᱮᱜᱤᱨᱤ ᱛᱤᱜᱮᱫᱤ ᱧᱩᱝᱡᱢᱡᱤ ᱪᱷᱚᱠᱚᱣᱟᱨᱮ ᱥᱮᱢᱟᱫᱚᱡᱤ ᱠᱮᱨᱟᱱᱟᱭᱟ ᱢᱤᱜᱵᱩᱢᱟ ᱛᱤᱵᱮ ᱞᱟᱥᱚᱠᱵᱟ ᱭᱟᱢᱱᱟᱡᱩ ᱥᱩᱜᱩᱢᱟ ᱛᱤᱵᱟ ᱟ ᱫᱤᱱᱫᱮᱡᱤ ᱛᱟ ᱭᱟᱢᱱᱟ ᱴᱨᱚᱵᱚᱥᱭᱟ ᱞᱟᱥᱚᱜᱤ ᱱᱮᱡᱩ ᱛᱷᱮᱢᱵᱤᱱᱟ ᱭᱟ ᱤᱭᱩᱡᱩᱜᱤ ᱴᱨᱤᱱᱟᱨᱤ ᱡᱩᱜᱨᱮᱱᱟ ᱩᱝᱜᱩᱱ ᱥᱩᱵᱮ ᱜᱩᱨᱩᱢ ᱱᱟᱞᱚ ᱤᱱᱮᱨᱮ ᱥᱩᱠᱤᱱ ᱛᱮᱯᱥᱤᱵᱪᱤᱨᱮ ᱡᱟᱫᱟᱱ ᱥᱟᱫᱩᱝᱜᱤ ᱛᱮᱞᱮ ᱤᱱᱮᱞᱮ ᱛᱟᱝ ᱫᱚᱡᱤ ᱱᱟᱜᱩ ᱠᱩᱫᱩ ᱛᱟ ᱫᱤᱱᱮ ᱡᱮᱭᱩ ᱜᱤ ᱵᱟᱝᱤ ᱫᱤᱜᱮ ᱫᱤ ᱴᱨᱤ ᱭᱟ ᱩᱱᱟᱭᱟ ᱫᱤᱱᱤ ᱠᱤᱨᱟᱝᱜᱮ ᱛᱷᱚᱵᱫᱟᱱ ᱞᱟᱜᱤ ᱛᱩᱜᱩ ᱛᱟᱝ ᱪᱷᱚᱵᱮ ᱜᱤ ᱛᱟ ᱤᱡᱩ ᱛᱟᱝ ᱪᱷᱚᱵᱮ ᱞᱟᱜᱤ ᱫᱤᱨᱮ dike chason lo ngue ne zhiji yaqbu jina je je ane kungme sir je pa kha sebo jina thongye yungyo jina liya ju na gu gore shimchi ngan zui ki rei gu kungbo thongye mengyo na ju suno di na yue sam je ngue su ize tanga zhudu zamba ya mebe nizu dine je thongkri je tang gikyo thongye yubi dine tanda nga zu chumre gani ya nyoye yubi gi lupu zangge otopdan lage thongye yubi yiju tanga chobe lage ne thongye yubi di migi jayu gi jala dike gi thongye yubi dike pa sebo ji ju na gu gu ta dine kiran tūkyū tōngzhōyū dī zāmbā chīlō līyā pīp dī zāmbā chāshī nāngu bē kōrchī shūyā nī tā tūkyū tāngzhōyū dī zāmbā ngē līyā kīrāng gā gyūgrī dī kāng rēsān chō gu gu dukā bēn chāchā tā kīrāng tāndā lūpdā yā shūksē gī lūpdā dī nī lūmchī thāngbō rī kīrāng gā tūrīn lūmchī thāngbō nā lō līyā lūpchō nā yō rī tā yī nē līyā kīrāng tūkyū tāngsā dī mērī lūmchī thāngbō nā lō rī jeza dine diya ya rube gyurim nalo liya lamdi di gandre sari dhukwa kirangi shuksi di da da kanyin sina lupta kaji tujuu sanyi ina togon di lupta na shukri kaji yang yanyun ki dronka laso na shukudu kimta da nyamdu yang kaji susu kimza nalo liya shukri kanda kirangi lamdi dine yize dangse barge langa liya nizu kargar lhagyo me da kaji liya yang jimdru ki nizu shukchimu ngaya di yori yang kaji wunay cha shana tangri shunche cha te tubye nre ri jeza dhirek sirja ngannu ne lamdi diya kyu nga yaqbujin na nge ne kirangan jokyo na ya di dengi jeja modana dhwe yin tuzu kazu na ligduwa dengri shun dhwe yin tuzu kazu na ligduwa dige pa chargu yaqbujin na diji grisha dondo ji yuebde tanda nganzu namdi yaqe tuzu ji sonza namshi ngonda ya siya di kya chenpo jirisha ta gisi namshi ngonda la suwa nga loli ya yaqbujin ma de yasuna kira nana tuanje namgyu pake dhwe liya kamchu li lhokwa mara yini chakjar bobe gengi ani kira langa liya dile mangangi tuzu ji ngorsi bachiri jaya zang namshi ngonda ya ngay na dek gisi chapa la so shuk chenpo yus nung kirang ya ngannu na te ya di gaya chenpo chirisha jaya zang gongdu shubhe zunda dike yinay le lenge ge inji mji loli ya ya buje ngay kukudu jugudu yina talyo ge tuju na loli ya shuken ge loma tsangma lo so su ge rondo be ge lupda chemo jili ya yikyu chwebe jashi myudu shuken yin lenge shuden jago
1: Zomki Dinkang Yigi Zene Dinituyami ma kunjablung tinde gom pege tinamki zumri nga zeli tenyin.

yin ki yung bè jì tùl tòng tàng. Yung bè tò chàk bà nyùm jì. Chìm gè ki yung bè dèng gò jì chì gùp xì shì. Bèn jò pan yung wà tàng nyam tù. Chung mì yung bè tù jì tù pà lì gù tàng. Ngè jù tùng gì dè chù chì rù chì mà tàng nyam tù. Ngè jù ki tòp jè yàng tù jì tù kong tù pà lì gù yung yung chì gù. Chung mì ngè jù yung bè tàng yu nù sheng xin ki yung bè tòp lam yin nè gà kì tòng gù. Si xiong ki yang gyar guo xie kiam ni, yung zhi qie bie gie nu la da ya bu qie di, yung bo guo xie xie ba yin de chung tu dong gu. Ji cuo gin sun ki, ji cuo dian li yong wei nu bu tong gu yue shi. Ma de qie di sun wa tang, cha ye tam za sun wa, lam xu zu bu jie ki lang jia dar, mang yong lia kiap yu jin, chong gi tang chong si ji gu ki char gu tang, wang jia tang gin zhi se wa. Gin sun chang bu, gyn tu yu bu jie ki, peng shi man wei ji zu gin sun ma la, qiu yong le zu gu. Chong ge tang chong de ki le su bie, ma te gin su gin ju tang. Chong ge tang chong si ki, chong mi ma te gin su, gin ju lem lu tu gu chang du dong. Gin su gin ju, gin yong su yong yong le jik dong chi gu. Chong ge tang chong si ki chong mi, ji gu le ki ma te, min ju gin ju lem lu tang. Ne si chi ri, gen ju lam lu tu chang tu tong gu. Le xor tang, le me gen ju lam lu tu gu chang tu tong gu. Chong ki tang chong si ki, ji cuo ro kyo ma la ji gu ri ki cha gu tang. Pe me tang chi we ching dun ki wang gen su. Wang bu gun jen ki, cha xia pi ki, ji cuo pen di chu jie, tor di jie tong gu. Kang bu ni, du si yin bu li. Bi chun gip cha ma ri la, ta yung chi jin. Che bu mang bu dun ju tang. Tabla mang bui kien song. Bong yo nyam jin jie ki, du kang lam lu, kang gyo zu ni. Mang yo liya, du se kang ba yub chi gu. Mi ma di tang yong wa chi gu ti. Mi ri ta ge tang, ge kub dom jor den bi, chun da ke jing si shi. Tian ji zo pe ge chung ni, qin rim kang zhi si liya lep gyang, gyu wa bu zan mi bar. Ji bian sheng xin ti, mian ju chui din cha xa ki, tar jie, ding li ya gui gui bu li. Yong su, chong ra jian tang, chong li jian ki lam to tu, gyu ni mian ba si shi. Mian ju chui din jik sui ki, gyur ju se bi che di. Tin rab ki mian gang to dam lam lu tu gu chang tu dong gu. Ge mang, di tang gor ki, si ju tu gu chang tu dong wa tang. Le mi chun din ki, cho wa ju dang tar bi dong gu. Se ri ki din jia tab ju la ta che di. Mi man ki, sim zhe mi bar. Se dung ju tu che gu. Pu zhe si ju tang, te dan zhe uwe, ben jo tang ji zu ki si ju che zhi, zhe du che gu. Mi bor gen gu jen tu gu wa ya, ka de kang li jo wa tang. Gen gu cha xia tang, tuen le ki pi ki, yo su dong gu. Mang yong lun chung ki, le gu ge gyab du bi wa tang. Lu zhe dom ni ki ke zu zhu yo gu che gu. Mang chu cha wa kang yu, tam jie chung chung ma yin bie, chang ma sim su zin gu xie shi. Ji keo shu ji Xi Jinping ki den nang tu, nga ra sim gu qi xiu ni, nga ra xin gang e jian ki mang zu yim shi. Mang zu gin sun tang, le ju qi bie gu rim zhu liya. Gang e jian ki mang zu liya, lak sam su mi ki sim gu qi gu ba tang, tu tan nam bu gun tu, kuan zu di du sim liya jin gu ba tang. Tab ya chu dung ki guan ni, kuan zu ya sim zhe tang gang e si ro qi gu. Ya to ya ji ki, mi do ding liya, mi do jok bi, cha wa tu mi, nyung zang zhu ba tang. Kya guar kui tang, do guar yin na se jin bi, xin ki, gu du yin na chen bi, le ga mang zang zhu gu xi shi.

0: 니달 토나 나고바
1: 그 남향 제미중와
0: 디기기 자워 투루와
2: 최딘타 디탕
3: 최딘타 디탕
4: 승리게 공감사 다들 인게네 생구 초비레 젠디니 중앙 농진 인진 지급리고 벽에 농진 키 최딘타 디단 시비레 젠디니 ngani ten dili zan zumbi ta nyan zhun shu ken mi ma kya su yin. Tiringli zidan kuibe mu tu ne, gyun dengi ngana zu cho yin na liya yisab na gui bi tuan ta ka ji rin bi xin shu yin la. Nguay li shuwa nang tu di ka re se na, ngana zu kala nyu nyu se ne, xia gam du min zhu wei gyum zin ka rin na se di yin la. Da ting gop ya mi mangbu shi gi su gu gam du dong yang chi du, tu yun ya kala li ya cun zin mangbu deng guo shi. Yine mi ka ji gi kala di chue ba ha jang nyu nyu yin su gu gam du zao nin zhugu me zang. Lo ma de war men ga du qin xie, da xie qi gop ta su tun yu di qie di di yi na xer me gi pung zi guo gu yin ba ha gu guo shi. Ta won ya kan zhi xie le xer me pung zi guo gu yu si wa ta, ti le nyo ba kar da kar ri ji ta, da gne xi. Jyutabrachi kari yume siyamliya shugin. Tangbudi shermi pungzi ngwa guiswa karayasana shermi pungzi siyadi gyagaliya yidaw su siyadi rila. Tati mi subyu nangi shermi saktungi jik guizi xindu zamba. Chagyu nangi gundrum ngaja chabu nandu gyeje nubundun juchiji changardi tenbu yuanliya sungzin shibin genku guyoshin. Da shermi gi pungzi ngwa gui gi subur ya shermi pungzi gi nubu tuandu mi jubara changar di jeturun zhuya ta shermi gi celin giwi shermi pungzi saak tuan jeje changar towa ta shermi pungzi towi kur yun nyebaji chanju washi. Da shermi gi pungzi ngwa gui gi tongmi tu gi neda nguysay tuyaba tigas mindu la. Da ini tuzi rinbu songbi na jik chogo camli ya xa gyakba chaya ta ani chakzi gyun tiin minba. Chakshi ton zhuya, nye dup tan lu shu nyam zhuya. Subuyu gi bakwa nabu chakwa la sobi netun yung dula. Rikji kianwaan gi subuyu cech ka jik to ne, shermi pungzun guo gui gi nyinga denpa setun chibi gup toksun chirgi na guwa ki chingu shu xa. Becha xa bi na ngana zo geba shi gi geba bom ce li ya limi gubju ta pyome gi geba bom ce li ya limi gaju kianga yinbi na chogo gyabu yinbar ya ngunzi chen jing dula.

zati dimbe singe to bolen je kung khan zang ta ta na chung yang lung tnyen che chao le kong pe ke chalong ki na wa sha ba la si bi len chen de dong yi ti che la le song nga na ten di len che che zo xiong wa dang zong de ba ta xi do je yin den yang be ri mo mo jie le je che de yin la de le mo mo ye de pe na gong ki pen bo dang mo che la de ba mo wa dang xie bi zo la de ba mo wa de jian zhuo zhu dang ta na du ti

nyenyo senkein tupulengi, xiangni zangkong di nunga, pejong je sanji cha xuxie xie jenye, sanji je kashong la, nawi ngachang le, dure je pongje leng xipa dere, sanji je yongkong le, zhuanglong chi nyi rin xie cha le kong peke chenlong dere, rene xie ya song jong tong, junzin la xinua jia gu ba tong, mere tundi la xinua jia gu ba, chunghua mere jintun cho ba, zindua xie gu ba ji go je, xie cha suji xi qinping ki na xie ka qin, la da dun chu, deng se xia qi, xie da ngabi, ci ju jin nye, ya xie ting zi xiang zui kong ge ni mo la, pe jung la sa chung chi, to ting ngelu xiang duan kong ki, ngelu rene xie ya ju, dure sa bi, pong je leng xie bi, yue den zu yi xie gu, za ji bie di, nriwe wu chi tong, qi li ke ba, to di ke jing, mong su nang, den xie xie ne, xiang duan kong nong, nya sa xie bi, dure rang xiong ki, ren rang min jing, ngelu la, rene xie ya, ren duan xie ba ju, pe je xie cu che pong je tong, jia pe me ri ba je tun zhe, pe ne me jia je ka cha de me rong wi, cha xie xie yin bi, lu ju je tuan nian, ten se chun ba xie yue, pe jung to di ngelu, xiang duan kong ne, la sa chung chi, to di rong, nge ba chung cu la ne xing, lu ngu jia yi gong de, ne di la, to di ngelu, zu zha cha be, zhu mo yi me yong, de da to ba xie re la, to di ngelu, zu zha yi, ne nian xie de, da di jia chuan la, meng wen yang zhi yi ma, dun dong yi jia la xin ba dong, chuan to su nga ding jie, Do zai zong mei, nawe bai zhe po zhong lao zhe, do di ngelu, xiang deng kong de la, ya ba xie yin ba dong. Nying dong nye song lu, ngui se, xie xiu se, gong mo xie ba xie re. Bai zhong do di ngelu xiang deng kong nung xiang bi, bai san ne zhe. Nga zhang re li, ye tong ne, zhe xie jia de, kong zin bi lo ju zhe jia zhong, ye ting de xie yue jian. Du ga ka ki, nga zhang zhe yong kong tong, zo da, ba zhe. Ko jiu su, lo ju zhe jie yi la ten ne, zhong yang si yong ki, bai la, do dang nui ding xie nying wei lo ju tong, bai ne, na nga mo ni zong. 每家就看着他们比，确实行吧，连帮工来些月。

0: nyanyu sengkeng tupu lingji, xiangni tatung pwejong che sanji cha xu xie qi jenyi, sanji che kashong la, dui tong, nga tu zangyi ke mede yi tu de rindu xipa dele, sanji che yung kong ne, duang long chi nyi ting xie xia le kong pwe kei chen lang dele, nying tong nye zhulu dawa nga pi cei ji rong nyi che xe ru la, pwejong ruwu che zong ki ngui mei rin ne xie xia, de jen ne song par, nzhen pi tong pe de xian den bu win zi gu di, la sa chong chi la za jin ngong cu xian, de ne ruwu che zong ki, 中华美的金吞出品的一些电波组织业
1: 蒙吉吉北宋的业余简 kiong tong mong chu ji za pa mong bu xie, song zhe ji tong me jie yi la le zhe tong, re ye, xie da, qin zhe ji neng ting xie de, re yong ge tu cin ne, re wu qie sa kong che nga tu zang re ge tu mo ma yin bi rin tong la, de xi sa bu jia yu, la ba de, nga tu zang re xuan keng tong, de re bi, de we cha chen yong ta chong ji song ju xie de, kong zu la nga wa leng leng ji nian dou la, zong ju gong le xie yu ba re, zhe gu yu tu, bi zu jie luan zhe ye, ga zong nam jia tong, zu zhe pa nam ji, re wu qie mong chu zang re ge, qie qu tong, re yong ge rin tong ti, sa xie nong wa tong, rong zhong zhong zhe re jie ke jin nam ji, bie zong di sa kong mong zhe zang re ma la jin de re xie bi dong cha gong ne, bie zhong zhe ngui me rin ne xie jia xin jiu la, zi ding zhe, yi cha kong tuan xie pa la ngui zin jin tui xiong yu, yin yong, rou jie zong ki da ba, rang ka ngui me rin ne xie jia ki nang zhong yi jie xie yi, song zhu xie yu ba di, ma la cha cong wi song zhu jia nang ba xie cha yu ba chun, zi gu yin jiu de re yuan lian kong ki, bie zhong lou qin ben zui kong su, 请把姐姐了变得显得破坏的。如果其中给刚才姐妈了中华培训所军人来讲三队容易解决举举同配件了门顿跟地动的培训者我们人的西亚和西亚军队我不是推过呢培训主义了女性准备下进巴黎。

tanga chariyang sa dhibji long harjin argo na ang. Shima long tanga demni cibjin meipir khilmit da tangdi. Shima cibni mil deba tang ajangdo ka shchigarashchini shima gagbi warda sa dhibji lo ngu dhigchalak ka diyan shchiti torgan ka shiji lorji rangmo shi ngangi zam. Demin datung li chu mahchirwar matil mbambung shiti shingu shiji jia jinsul Marimni, Marivara Chimita, Nirsang Shih.

Rin zashang sebi chukunan ba taing di su chagangi derang ga chamaksal melung shibi le zinak tong tsamda nin chukib shung. Le zan di zomzhig ba tang donzin ba cebtang do rje tang zomzhig gan kura do tari yana. Le zan di jeji yong kong yana, surungan chamchung chakpar yana. Dina tangji mi le zinak nga su yangchirm jayong chakib de laga.

0: tatandi, zawe chane jen, ten kyo roksun jen, ta me rong nyong, nyongbo pani nyoye che to, wadi ta lekshu di, ta ka ten kyo jen tobi. Ta digi tol cha shane le kure, tandi kungsi digi lek jen tol, tundo le motu jen rosay wabli, geni jen digi, do jen rosun jen, wotus kare pe de, gengi di won lo re re jen, jen na gyunting tundo le, wot chushu rebo jen, gangdang rosarabji. Wotos chungje, ta digi mi, tan tsumbe, lo digi nal, madrabji, udurabji, soa sunli. Uye guns sunya la mi digi, azu begang tonze, tan tribu di mi, rongirim, denjorim, gangu ngonde gu, tsubli. Ta sishung denjorabji na chene. Ta di sanli akshib tamas. Ni ganda, kenjo yad chine la, zanli ki jine de, toze tal, kondo kajan rubes. Wadi sanli akshib tamas che, wada, Tegi chungi zanzu bu ni le, wada di chung sun li, chi ge, chang rung yambo.
1: Da sung undun sen pa tam je.
0: Jong rim ni, din chi ni li, chang rung chung sun. Kene chi chudam chung. Chungi zanzu bu ni, wad de zang ding, di chungi tsui ni la, shubu jong rim bali tsui tem. Wadi gi gong za mi, din, tegi chungi rim be, digi na den, din dito le, wad zhu kung che che, tsui tem gong li. Yon rinpe di ma tse suen ki shiri tan chi zang zu se che che wo to su tse de ta di ka de me to ni sen yin lo li din di che bila ta kure katul mazir di kwa kwa che ni bo ge nyung ro me yak sun di che che ta mu tui je ya rong zo nyung bo nyung yak che to din dunu ne ta kang ra zi nyung wa che ta me shi ra di ta kang nyung ya nyam yin di bin ta tan da zu Songgan de, Sagan de zhen zuye ki, da Thawang de gong zhu je, da Geri Ludin de zhen dan ne Thawas nido suayak che shi sun de de, danga kong de de je. Wode, Pimba me dun zhu de ca ye zhen ji wopli, ya yun de. Wode de zhen yun, da digi na de la wo, gong si nyung bo na de ne, che sun ju so gu, dan, da de ming ki, rong zhu nyang de, yen da me digi, si shung se kwa ta zui ki le tuyun so chung ki mungwe dine zai zi tang ti ni shu za gai dine zhuang zi uyin leng ka ki nyang se zhu sangwaan chui ku nyo wo di ki nyung bo di gang nyam lori bo rish tang jay ta tang du wo xe xe di la dire ji jiwa jay xo ta gong si di jay zhuang zi na lo la sangwaan chui ku ji jay dine pi ge la le kang ra ji ji tang di tang mi nyung bo di Nyunggob saye ki mebde, chao shi chi utende shi saye shi. Da muthi chi ili paayak zir di utus kyo zhe shi hobli.
2: Kondul hingye ne, senpa ne kongara zong, pekaan chong zo tangyong kente, gyurmi la su chanti shiwe chabab ngoy di. Gyurmi la ye sungshe gyurma ta, haksam takbe chweba di tale, nga zu yin na, tangyong kente shi ki payula changbe zesim tang, tuyurab sarabe chongsib targe tongwe che tu shakwe bezon tita yin na, sebur tongdu. Kongdabu mirab kenpa taani, Azu jizu peke ki durin dobu tang lukyu ki bangbu sombu shikin hari. Kong nambe lel zomba tang gajin ki nyingdob teta ki azu shunge zoya rengi ki gandhi tamburu dhubyo ya guma chenpo tebi. Terin ki jindhi gyurim tu azu gyurmi la ki shinre le maungbar jangbe rawa tang iji tongdub la pekaan chongzu nga le lekwe sengi la ya gengsik chevetub. Sāngi rōgō līngi kōngdō sāng rūpa tī nā, dī lū kōng lō chūkshī rīpshī lā pē bē, lōngō māngbō rīng xīrīm tū yī nā tāng kā cē chō lōp tūyōn tāng, chōng zō pē kia lā yā rāng yī kē chā chī chō nāng kē, tāng yōng kēn chē gyūmī lā sō chēn tī shū bē, lōn tē lēng mē, kōng lō chūkshī rīpshī lā sāng bē, chē sōng xī kē, pēn chōng kē pū kio rō līng wā xē bā lē, kā sōng bā tē rī. Teng di Rungan Lungdrin Yendrin Chikib Ligung ki Pyoge Lungdrin Lezen Na Gui Rik Shubhe Kangchong Zholin Ke Lezen Shu Sinpa Yin Lengye Shuk Teng Chakwa.
3: Puchi ke maji ke nguigo guibu yangye tong chung. Ngani suyokum kore che to mo chung. Chinnaram sa kanko chepe a. Di gyurim changma te tong chepe yin. Chajo changme ko xie xie dansu. Mi mangbu nga tue nga dan chung. Tanto nga ju chik tukwe. Nima sumbu de minye ji ke geche si je ma xie ba. Nga shu zhe chigi. Nye kento suyo nga robo chi ka sidu.
4: Robo chi nye tukwe.
3: Changme, nye du ba lin chigi.
4: Da diri.
3: Nga gyobu gyechu. Tuan da diri che du, dimbe gyobu lang 제국도가 디제시에나 지읍시 지만에 네 디제 지금 해 저거 제국도 지경이 디디키란 게 맞지나 아 기란이야 로제초 아대가 다야스기
5: 직튠 속배 도시 댐벌조
6: 양귤 럼프 사바람 베베

0: 니달 토나 나고바
1: 퇴남향 제미롱과
0: 디지기 자워 큐로
2: 최딘타 디탕
3: 최딘타 디탕
4: 승리게 군감사 다들링게네 생구초비레 젠디니 중야룽진인 진지급리고 벽에룽진키 최대타 대단시빌리즈디 나니텐디르 젠좀디다 년준쇼케 미마캬조이 디르글즈나 쿠베 모투네 균댕기 가나즈 소위나리아 이섭나괴비 텐다카지 르베신 쇼인라
5: Mwelishwa nang tuyuti karesina ngana zu kala nyunyu se ne siya gamdu minduwe gyumzen karina se diin la. Ta tinggab ya mimangbu shigi sugu gamdu dong yang chidu tu yun ya kala liya cunzen mangbu nangwa shi. Yine mi ka ji gi kala di chueba haja nyunyu ini sugu gamdu zao nin zhugu me zang. Loma de war menga du chin si takje chigab ta su tuyuti chedi di ina sherme gi pungzi ngwa gui mba hagu wa shi. Ta wani ya kanji si la shirme pungzun guo gui si wa ta, tila nneba karda kari ji ta, takne si jyutab rji kari yu me shamli ya shu gin. Tangbu di shirme pungzun guo gui si wa kari si na, shirme pungzun siya di gyagali ya yi dao su siya di rila. Ta ti mi su bu nangi, shirme saag tuyun gi ji gui zi xin du zamba, chak yu nangi gun rum nga ja chabu nandu gie je nubu dun ju che je chang ar di tenbu yuwa liya sung zin si bin gen ku guyo zhin. Ta shirme gi pung zin guo gu gi su bur ya shirme pung zi gi nubu tuyun du mi ju para chang ar di che dur zhuya ta shirme gi ce lin gie we shirme pung zi saag tuyun che je chang ar towa ta shirme pung zi towe kur yu ngen bu ji chan zhu guyo zhin. Da shirme gi pungzun guo gui gi tongme tui gi ne da ngui se tuyoba tigas min dula. Da yi ne tui zui rinpo song bi na jik choko tsamli ya xa gyakbo cha ya ta. Ani chak zi gyun ten min ba chak xe ton zhu ya. Nge dup ta lu shu nyam zhu ya. Su bu yu gi bakbo nabu cha bu la so bi ne tui yung dula. Rikji kian wang gi su bu yu ce ji ka ji gi to ne shirme pungzun guo gui gi nyan ga denpa se tuyun chi bi gup. Tōk sōn chīr gī nā guā gī chīng gui xū xiā. Bē xiā xiā bī nā ngā nā zō gīb xī gī gīb bōm cē lī yā lī mī gūb chū tā pio mē gī gīb bōm cē lī yā lī mī gā chū kiāng gā yīm bī nā chō gō gā bū yīm bā rī yā ngūn zī chēn jīng dō lā. Tā chīng gūn wā tā tā gā nā xīn jīng bī gīb gī bāk bē gī ndō dī nā bū chā bī nā tī nī yā xēr mē gī pōng zīng gō gīng gī jīg bē zūn jīng gī ngūn dā rīb jī rī xiā lā. Nibuti, shirme pungzun guo gui liya nubu kari kari yorasi na, shirme pungzun guo gui ni gyundu jimbo ngayur gi niri nibutan, sam siw gi nyanze, takna xin subyu ji zi cele gi watan, xa gyakbu yinbi nebi luto du tongma wa xishi. Tie changar gi netuyun chung siba ma se, tando ya lu yon rengxin gi jik nying zib sarji di chung zhuya tan, xa gyakbu tan, shirme pungzun guo gui ni pinzun gyudan jibun zhuwa xin. Xian ya xirme pungzun guo gui gi lun kam ditang liya shukin tiba zo xamse dara xa la. Ji ne kares na jimba nga yurgi ne po ya. Kia di ya xirme gi pungzun guo gui chungbi na lu pung gi xirme chakpung liya dada danchi. Xirme pungzun gyun che mi bada saak tun chi bada gundi danchi tar ya jimba nga yurgi ne po ngdu la. Nibu di nying dan lebe chakze ne re xa la. Da shirme gi pungzun guo gui gi chochim wangzin gui gui liya shukin tepze nying gi parze chengyos zhuwa ta. Parze chungu jik nöbar ngöbe chorgen chechadu dungu yudu tedar tuzu rinpu chenbi na chakshi topa chan zhungdu la. Shirme pungzun guo gui gi tando ya parze chikgur gi jik chakdi yunga ta tagnan xin nying kam ta chakze ne yuang gi nying gati chan zhungdu la. Xin, qinbi gi ci zhen. Xirme pungzun guo gui gi min subyu den gi ci zhe ji zheb qia di chukbu ta. Subyu gi ji zhe qer songwa ta, xia gyakbu qia bi nyan gati qer nzhugu yu di zamba. An jik xiek zil hangma yin ni qinbi na liya ta dung song jo qie qie, juk ta liya qinbi gi ci zhen liya yun zhung do la. Ta sumbu di, xirme pungzun guo gui qi dar zhe zhe lik ju qie gu rai sana. Tongme tui gi xirme pungzun guo gui ni cun zin qie tu pa ma se cha gi yung tu pa xin du zamba. Nga zamne ju top qie bi na pin du sambu tun gu zhi la. Ta ji ni xia gam du dong yan. Sherman Pungzi Zawane Lekju Chegu Nyangbina Subu Jizelia Tsunzi Nebu Chegu Bata Sha Gyabu Yimbina Sha Gamdu Dungyu Nyuri Gyunkyo Nagukila Nyine Sadungi Kumshi Yabu Gyunkyo Nagukila Da Jinjeda

0: ge de zhe tan zhe wa yu ta zhen lin ke mi ma tong ju ri ge zhu la zam ge ke bian tan zhe wa yu zhong ta er ge ge che bu ni nyam ne ji da re che yu te ge ji tu bu ge zha wei ka zhe ta mi ri ke du lam ta le wang tan zhe wa yu zhong ta er ge ge che bu ni ge ge ge che bu nan bu me ta ge ge che bu ge zhe ku ru wa ge ge che bu nu bu dun bi jie che de ge ge ni ta zhen lin la pian bie tun jin ta 퇴을 차와 삼무체 망참조부티네 계지지조계 용협계리고 단퇴신 점리 시디타 피계라 니대정신타 정류안례 망원능규시 루규계 고주스사베 토네 중국타 어리계전된배 특주대닝계제외 년년사바된기체네 계지슈리 탄리도라 슈능계부타 미툰배차라 토담춘지체바 무주념례야체동와 Gewa chung ya zhub ta, nyeba chung ya mi zhub ba che ne, pin zui war ki yi chi san mi che bar so jo che che che. Gekeb ni bu yang ta we, nyam ne yi lembu shi du tum ni yi ma ta. Jilu ni dong yami ni su zhu lo te, zhug ta eri zhu we, ngan zin chi du yi lu gyu ren xin ta, chun da ren xin ki lo shi to gyu ne. Tu mu to, te we zi du den me, ma wu wa shi du tum ni shi.
1: 年前的阶级主席习近平去北京民满错行期末了中国的阶段层次的话配备日中通铁润普坦传媒哪一个不是第二阶段通罗古松期拉里亚中国的层次的配备习近平了中国他阶级阶级阶级阶级阶级阶级阶级阶级阶级阶级阶级阶级阶级阶级阶级阶级阶级阶级阶级阶级阶级阶级阶级阶级阶级阶级阶级阶级阶级阶级阶级阶级阶级阶级阶级阶级阶级阶级阶级阶级阶级阶级阶级阶级阶级阶级阶级阶级阶级阶级阶级阶级阶级阶级阶级阶级阶级阶级阶级阶级阶级阶级阶级阶级阶级阶级阶级阶级阶级阶级阶级阶级阶级阶级阶级阶级阶级阶级阶级阶级阶级阶级阶级阶级阶级阶级阶级阶级阶级阶级阶级阶级阶级阶级阶级阶级阶级阶级阶 ki digi chunba ta. Zemlin ki mima tongchur gejul lak zem ki kibian tan chungwa yubi. Zemlin ki bianchung ngui chen chi zhe dun chen nipu. Chun mun chi ba tira yang yin tu nying kang zha xik di ming chua ni ge zibu shing yu. Zhu xi Xi Jinping ki ngui ne zung tong ti rin pu tan lian tu zhung gu tan ari par ki zhi wei chu si yin chen pu dira ni chi ya bu tan ka lu ya bu gyur ne. Nye don ya mi ni shu zi zhu lo di ni zhung gu tan ari par ki zhi wa ngui zi yin chi du chi bi lu gyu ren xin tan chun da ren xin ki lo xik du gyur wa chen du yu ji sun yu. Nan ning fu shan tu jian zung nang gup. Zhu Xi Xi Jinping ki chu si yin chen mu bi xia bu ti zem lin gi wu gun le pak cha si mu xia yu. Ti bun xi yin bi ngui ni. Zuo da qin zhi ki tep ju ni chi ti, ge kep qin bu zhi wei chui ki, ga du de bu nu bu ti wei ngui se tu du qin yu. Zhu Xi Xi Jinping tan tu zhe neng gup, zong tong ti rin bu yang gyal ngan cu ru wu dong tin bi ma wong ba dian si. Nye zhong kur ha jiang zi gu qi ge yu. Ke rang gu chi bu xi yin bi qian ni to bi chung zhe le yang ha jiang zi gu shu ge yu. Nye mi cang ma ke rang ni pu du chung wei gu chi bu xi ri ji shu ge yu. Nye ding jo di gun kong qi xin yu. Gyumtsenni, dini tuyongwa yinxi song yubshi. Chuzo nili giwe chunmun dingsab cheji, namshe kechin shiki, zemlin ki nyanjo cheche kaki, bangwa tangbu songwa di. Chuan nibu Zhongkutan ari gitsen tenbi tabju dinlin ki zhawa zogyo ti. Zhongkutan ari zhwe nyene sabar zinne, zhongkyo lo sumtan tana tiwe rinwe Zhongkutan ari zhwa tabju ki zubchi chekyo shiji denyu. Gizhen tenbi tabju dinlin siwa kangzha xigla kwa gui samshi na. Tenne nyamle zuwar zinbi gizhen tenbi dinlin yin gui ba ta. Zhen zui le cae yubi dinlin zangbu yin gui ba. Cho ge cun zin tubi gyun nam ki dinlin yin gui ba. Sidir cho bi tu yun rinbu dinlin yin gui ba jeshi. Qiam ya minzha wa tan, tunba yung tab tan, mi tunba sor cho qi ba jegi, ge kub qin bui zhi wei nyene sabi tira, lo zhui ki ken bu tan, gen zhi kursim qin bu du yu. Minam ki tonang chungwa dar, eri kile chakjian julang zam ki turim toda minna chokwa ta nyam tu, zhongkor cimzir peba ta, gushu gongsi ta, yinwei da gongsi, tesla gongsi, boying gongsi la so, chinji chawa ta, cinzi, kezhu so, dunze ki kepku mabu ta, jiwei, kongnam ki, chaju ngui guto ne, jiba ta, ngui tun nirwei damga seshe che yu. Zhu Xi Xi Jinping ki, Zhongkutan eri bianzhou nyo cong zhi wei ngo wun ni, ni pian nyam ki yinba ta, cho ge tan zun lin ki dun tu, zhan nyam ngan chun mun che gyun ni, yang tak bei dam ka nyak ji yin. Bianzhou nyo cong ni, chu si yin qian po dian biu ngan tak rin tu gyu bei, chun zu nun tu dabu yin. Zhongku, qi zhuo guo yi guo mu ji qir qi xin yu ba ta. Eri kile ki kya, Zhongku gyu zhu guo yin nan sep shu qi xin yu bei. Eri Zhongku ri ni pian nyam le qi shu, qi ru dong gyu ro Zhongku cho ne ge su shu gyu yin xi song yu ba shi. Lu gyu ki nam yang